to te me ma ka nang ba kyo ye ma to te me a ne me wa ze ke sa sa we te na ba ho me ya an te wa na sa

Na nilpiu ahoi hisai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wup to ho ya na I kuiu kyang o se te pa ve pu va We.